0: Wow, Mbak Po.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kang bolo, lau ang macho, sini macho, layang macho.
3: Atau salah pakar.
0: Iya.
3: Betul.
0: Sora.

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Oto darai ko. Udanta pulang ya.

Oh si, kuang yo kono. Dia teh batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku eno.